0: wakutumengilika umbodi nkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamula angamavi au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavangimedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwakamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangimedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kafakati shingumisha ako. Unanana wanga shingumi shalikola liako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebi wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko, unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mune ira nyi uyithela ibona phela.
1: Mukiswami hemulupa lyake tu, miyo ka phavela pa hinsuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukhume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila mulaka toyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani prate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yu uuma mira vola. Mubawe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yu uuma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenta.

0: khala wira ninkela wa khela mushukurana kha kawani bo kimphavela wa tetele yone mosayore ra wa hiyo masumerkatu no Franco nkhalisi sapo yo wata
1: mahawasheni muhinape yani musi wa itapu tanaha pa Franco anni phanyaneya topu ntesi sapo niyo khoya wa phanya
0: itapu tanaha pa wakhaleke wira no musivela
1: ayo mwapara iyo ya sokwe ya masisote posiva ni ukitimana kinoro woshu tihano tokiha
0: kihiwa sara kinoro mana niha
1: mukiroro mele miyo maparaka awa noro siveliwa
0: nake olelo kape yemuhusa itaputana hapa Franco
2: Alima.
3: Ayole la kereru si babanjene.
2: Kini watoto pelani. Mohana mkila tulasaka orwa oya owe minu fahala. Niku hasi njene.
0: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Kaino yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Maisapo, maisvida,
6: itanto mo.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Wetu tunka mwoshu tukupala kia lombo tumegalika. Juma, itale 12 mwedi wa sita. Represente mkongwe kimakwe

0: tshela.
1: Ayo, e re ka thimo ntjene ke heri ya ka mosi go te porera.
0: Forero se ba thire.
2: Nke na ona fa ke se wata sisa. E sheneng khumela ba?
3: Ele o paka ya maminyo. Ka ba ke le wira, a khali heri ka thina mo ape ba ba khumya bo sisu.
2: Ntao ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. No fa ke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo kana kana mafreke so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mai ye ni tana ke yo ja saka so siva. Ti so ti kimani ha mwili, ti so siva. Nka je uhani ba kana etu.
2: Ki
4: henle to mo sa yo re ra shekiro na ka nyo pa. E piri ri kuma sa ya ntento.
2: Mama ko khanle to ntento ntoko nyo. Ke nona wera wana mpanya mape ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti ipirir kwa samunya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpenta.

0: Mune ranyi u hitela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba merabo. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani. Iguha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sii sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbalihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwatele uorele la uye na. Akuse ava hama araweni anawe to.
4: Mukuore hopa ya uvu manaka laikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: aku takut yang muneta nino nino patani. Mama kumi.
1: Orang kalau wira ninkela wakela musyukurana kakawani bu. Kimpavela wetetele onye masayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco nkali sisapu ya wata.
0: Mahawashani muhina apeani musi waita putana hapa Franco. Ani panyaneya. Toapu nte sisapu niyo kwea wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru si babanjene. Kino ototo pelani.
2: Mohana mkila flasaka orwa oya owe minu fava. Iko hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku tokati mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Paisapo, paisvida,
6: itanto mo.
5: Paisvida, paisapo, paisvida.
7: Saudi vida, saudi vida.
8: Mpatani mayuwe ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, dimasi ni nisapao wala niturwa, wira nine majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa nihinati ulya wala natenga chaka ijolia. Nihinati unli hatoto iyolia ni woma la ungwari haifralda ikinako. Unyawa woma la witungwa cha usantina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
9: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: lo kutakuthe ani muneta nino nino mpathani mamukumi
1: oro khala wira ninkela wa khela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele onye mosa ore ra wa hiyo masumerka tuno franco khale sisapo yo wata
0: mwaha wa shani muhina ape ani musi wa itapu tanaha pa franco ani phanyaneya topu nte sisapo niyo khoya wa phanya
1: itapu tanaha pa wakhaleke wira no musivela
0: ayo mwapara iyo ya sokwe ya masisote posiva ni ukitimana kinoro wo shutihano tokiha
1: kihiwa sara kinoro mana niha
0: mukiroro mele miyo maparaka awa noro siveliwa
1: nake olelo kape ye muhusa itaputana hapa faranku
2: Alima.
3: Ayoli ala kereru siba panchene.
2: Kini watoto pelani. Mohana mkila tula saka orwa oya owe minu saba. Iku hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Mwirento kuhiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soko ni mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Hakala roho lwara mi ponoti.
1: Wanoti.
0: Sina ya ni mwira maprojeni.
1: Mwira district yo mkupure ko yo mwiti.
0: Mwiti nkaya ka mwiti ahile liwa.
1: Ahile liyo rata ene.
0: Vale va mwiti vale yani kalele sha kulutusheni.
1: E posto yo miliana nno tonyani.
0: Ah, va mruto nyani.
1: Katiruto nyani va.
0: Atonya ni mitano va ya ruende ni.
1: Kaungwe hamu chinchili matubi.
0: O tumi hiwa otene chinchili.
1: Chinchili ono hisu wala sege presa kila 50, kila 60.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Masi owa hasa hipa nyuwa pahimu matamne.
1: Au, ahi kala tu.
0: Ayo. Iro sina naya nani valo hano?
1: Kinita niwa paulinu kome shinso no su unatuwa. Yes.
0: Ahen, kaya kamumvahe makuma so mwata ni waniwa.
2: I'm not going to be able to do it. Ndere karama kaya yeye nisha.
0: Nkahaya ka mukuriani ya hile liwa.
2: Mashe mukuriani la miya nukiwa liwa pa wani nkiwehe.
0: Vani uriana rene wa uivo wani?
2: Wakirin pa wakatu kibunga wa sala la.
0: Ayo.
2: Nkahaya ka studio yuo.
0: Ah, studio noni nimushukuru muluku. Nkahaya ka makomaso.

0: kalaru hol warami bonoiti
1: bonoiti hali
0: makanu kai ki hali
1: ihile liwa
0: ani mwiro win sina naya
1: mwiro kontumini u kristina
0: o kontumini pero elen kelo na henile
1: ay mara shavi
0: au ayu mara shani
1: mara shavi
0: shali
1: shavi una heni
0: ah shavi
1: Pastore
0: Shavi ayo. Ah, Pastore Shavi. Oh. Ayo, ayo, ayo, ayo. Amen, amen, amen.
1: Amen.
0: Kahaya kama si wani yu salama salama u.
1: Oh, hii neliwa mi wa kinke li salamu bahimuna.
0: Nkaamveke lele ni Pastore owo.
1: Inaamveke la manna kaya u Ashavi. Kaamveke la kana Karupeni. Ayara. Oshenia. Apisina. Ansalina. Ashkofi, Ashustana, Sofia, Ashvatu, Aishavromada, Alavra, Atutene, Nashiro Koraka. Na neka atamana niaka, natana ataukeresha, mai pastore. Atutena kiwiriana na mafaka oratiu, armilintu pishami watini wa orimanaka. Na tu tena tu rao ukurani omuhika tabiao ihako masa. Ninyo muna murivami korovo inuli ya lani.
0: Koshukurela.
1: Atani.
0: Amina. Masi mkahaya ka enahe niyo. Salama salama.
1: Enahe nino nukala sa salama.
0: Ayo. Siso napentela wire mkuperadio lelo ni uya neke?
1: Kina uriana tu.
0: Amen, chau chau.
1: Amen.
2: Me come hanzeri ashuana.
0: Babi 22 horas e 25 minutos.
2: Una festa di muhili cure. Nanle no makina
0: ti. Ni hotel to kwene bonoiti.
3: Bonoiti kai hate.
0: Bakane bakane sinani ani mwere kulutucheni.
3: Sina na ginasi mwaru ya meri kumana wati shuwe mwesano suwela shuwa gamwero rapali seti.
0: Rapali seti, nkahaya karapali yile liwe saisai.
3: Masho rapali nungiwa leote pa nabuya anicha alea, yile liwe salama kaho raji mzambiki yo.
0: Haa, ninoni ni mutapela muluku. Vani uri anelere no wani ba?
3: Mashkini, ashkula nabuya kiremu mati ba.
0: Ayo.
3: Kali hako hola ba.
0: Ayo. Makomato.
3: Makama sembeka la muhalia kayo ba. Na mama kwa bidu irimu. Hapa pako kiyara. Kana shima kani putuwa ka shortau. Na muharampa ni mimi kemala babu ya lukutor.
0: Nya shukurela na pentele wera uhi ula wale lo. Vrihele ni paraka ni male leo.
3: Inshallah wera nabia. Nimi kwa shukurela ni yuwa virihe salama roa ni salam.
0: Amina alhamdulillahi.
2: Wabitha kamuno kono layo wa mutana Muna fashtari muhili kure Nanleno makina tenyuwe kina nyutule
0: Akala mkwanyale pono iti
4: Mbwano karaji Mosambiki
0: Sinani animere kulutusheni
4: Jai minawasha wanshila
0: Jai minawasha wanshila mkishaba ayo
4: Na mareka
0: Kumuriwa na mareka ayo
4: Ayo
0: Amiga wala nipa wala malo atamanala nkala wano uno
4: Kinovelelana
0: ayo.
4: Akuma Roger aperta al shaming cola. Otenyao.
0: Mumbelelana ni piri ayo. Basi mpeka wani wo salama ina marekeo teneyo.
4: Mashina salama no. Kiwale wote paka hiki nareti musantiki wo manu.
0: Na bakani bakani.
4: Amin.
0: Ayuwe sina na le sheni bale.
4: Jaime nawasha.
0: Shaimi ya washa. Ayo miyo vangiru wa shukurula tokweni ambahe makumaso mlamu wa kuwani yu.
4: Mashkimiba makumaso mwarekele ola okale na marahema. Nana kote na shumpelwa kwa na mwesi hatambikina wa haisalamu kume ukumaluka mweva mwara maputu mwara nisi hatambikina wa haisalamu. Shipatila kote na

0: Ayo ansum he disiplina sheni.
1: Disiplina zo tena set maklas.
0: Ah set mayo ayo ayo. Masinkaya kwani yo salama salama.
1: Abrusor. Kwani no kanu kunni leliwa gai kumisora yo.
0: Kumisora no ni hili hili liwa. Vento anuri anare no wani ro skola.
1: Kero wani ba kwa mwinkana wa tamero wa skola ba dinu na shibashana kani mweta lutu vani kumisora yo.
0: Isalamu hano.
1: Inama jera makulera ko tene kisome ka na mi baba o tene. Najib tena kale kina sada baba la kama tena kalu tu ko shukuru mulwale ka.
0: Abusore no shukura la na pente lo pahiria ka yasumi ha kare shko tawolo kago.
1: Sabo fo
0: shibo. Ciao ciao. Papita kamu no goro na yo mutana. Ani mane ni hamorela ra mulawe. Kale ntuna wire ele wiwa. Niko mane ni hobare le nyaki hiweria. Emmane ni hawa. Ona kani kala ka wire ni mwiro ma kuvinha. Akala ni tana. Onoit.
2: Onoit manu.
0: Sina ni mwiro wi.
2: Tashnur sare an mera oshallaw anno onakomma
0: oshallaw onakomma nakomma kumisa
2: asinno ni hilillo salama ka horati yura
0: horati no bakani bakani mumba he makuma so kunya trowo
2: inimba makuma so ngara kulile manuele na naka etimil tu nashnuri
0: aima ela no shukrela
2: Ya hayo kwa ulani mii.

0: kala ni mko nyara mikimona taputapu taputapu taputapu bonoiti
1: bonoiti
0: insina ni mwiro we
1: Francisco Rafaele ke mwiro maiziru skola ba
0: oma hebere uskola skola yo ma hebere ayo baba kiviru ba
1: ba kiviru baba
0: mkahe kawani wa ma hebere wa salama salama
1: ba bakalaka ni kihote mka kule yo ona yote ba
0: ama sibaruwa ni pahi
1: Rowan ni la kiri mati guardo
0: ayo
1: atego ya coher jam coher jam lo pano wiru a hundru bela ni iwa a tu la piace esta sera kivandru bea te domingo
0: kivandru bea
1: wow
0: ah vanere
1: yo lor na masi uwa kunduba
0: oh vanere lo mushukurla kamuluku ni wa shukurela ka tukala wira kahiyo mwampasiene a twanjene wakuva honela na batu ngaya ka isalamu
1: Salamu kinimba tira margo la la Anif Antonio. La magana moshiriwa kinimbu liyala na na otene. Na mashida, na masaina. Maka kwa tigwa na mamo yuluti. Na yuluti wa... Tene kinina zekila.
0: Ayo.
1: Yala ni msuwela Francisco. Yala ni koda lira. Kinina zekila salamu otene.
0: Kota lira ni hosh kurlani no pentelan wera mbiri helewa sorera na matanuila mugria na ka RM
1: Ah ni mul bari mte kon ni mrede len tio wan
0: Chao chao
1: Obrigado

0: Nakala roho lwa rami ponoti.
1: Panoti manu.
0: Nkaya kanunu ihalu wani go.
1: Salama ka hiwo.
0: Makani makani, hani mwira owe.
1: Ni mwira na karamba jana fome.
0: Nsina naya.
1: Esperanza Rodrigue.
0: Sheni ya hini ire upia sana be hirumpe.
1: Hiro la kella pahi.
0: Ayo.
1: Masi. Kaya hanto moje okumu watundu.
0: Nari, nari, ukati korero hala, baki barero hala. Nkaya kama siena pomele, salama, salama.
1: Salama, tahino.
0: Ayo.
1: Ena.
0: Abahiwe makuma so, mwakinyao wani go?
1: Kina baha yeka puteres.
0: Amaliliwa?
1: Kina baha matake mwasisa.
0: Ama
1: makamele marshano. Ama pakamanso. Ama nakasonisa. Ama rokorekasi ituru. Nesa meleote ni kuria.
0: Ah, mio, nkiri wa ushukurlani na nawe, uhi ula mviri hali wa sore rowani uo.
1: Ushukurela.
0: Chao, chao.
1: Abo.
0: Olumengu wa noko na hali. 22 horas e 36.

Mwampa kasari ipilinga tera mwere la vava vapa hii. Akina kuyaru waka washukura nama nakina kukala kupirio wakina kupirio nikina haku. Okatia nama ni aleva ni kumai waruaka nukirwa apapinyo awo ariwe iwo avinyo awo. Unamu hiko kuno hiyo va ni kala tualu pale. Anama ni kumaka iwo ama mayaruaka nukirwa ama minyo awo ariwe iwo nlelo. Aye yao arino pirio iwo. Ya hakali anyuki la tela, mna huwa sana mani ala.

rimpwanaka nyo mokili yala nyo lelo ninne kumana sampironi wabahani oye mungwa hasibaba le ohi kalaka batwe twanyu nakala ohi kalaka tuwe mungwe mutuma tongkwanyu otwe lana nihikunlo ah opanya nakala bo munno puela wino toko nihikunlo kahi wire sheni ehe ni kalia ko wole lani mukituki kama mtu no kituki ha kahi mya bale twene moto ko upuela wina he to korota ya nai kuni hote malashi oro wela na hote mo upuela ma to ko upuela ko kala no wani we foto anyu ni hikun le maoli ala bale na tirari waho ni khora kai pachia nikilante e foto ile kiruhe ke mne pavela moli ala sotene mahema ka kamno ka thi mungko tarim suruku na thalo mukumana so oriene ni karwawe Mahemu tekelo mala wopitani.

0: Andisi, andisi.
1: Andisi njo.
0: Yari anantutu na anamweri.
1: Andisi
0: njo. Enavenya anantutu.
1: Andisi
0: njo. Enakele hao kaka anamweri.
1: Andisi
0: njo. Nera mwenye nreni ye mihali.
1: Andisi
0: njo. Wawini wa anantutu.
1: Andisi
0: njo. Nakele siji waka mihali.
1: Andisi njo.
0: Siji wala ya.
1: Andisi
0: njo. Enavenya anatinyeri na chawa.
1: Andisi njo.
0: Inahala na mweri.
1: Andisi.
0: Ana mwera lovari wahaya amwero riria.
1: Andisi.
0: Ovari wahaya na riria.
1: Andisi.

ipele ba ba le a hinta kiwa hinta kiwa ya ne re ipa ka hinta ka munkili ba heni ero ila mina ela okusheke ana kusha na vira pwa ka andi sinjo ili watrosa rela

0: ariwa Orlando
1: na Malima
0: Malimidwe ofanelanto vanto nijihadula
1: alisinyo
0: eriya ihale
1: alisinyo
0: ekhakele hiya khulumungwe
1: alisinyo
0: enara yathelaka
1: alisinyo
0: vate waamatamana
1: alisinyo
0: imata sarumo hawe iwo
1: alisinyo
0: oweriwa ihale
1: alisinyo
0: sinakushiwa
1: alisinyo
0: ihipa
1: alisinyo
0: ore womata iwe
1: alisinyo
0: ekhakele
1: alisinyo
0: yakushaye paso
1: alisinyo
0: opajera okela uhemata
1: alisinyo
0: omaliha
1: alisinyo
0: banonto pathula
1: alisinyo
0: opathula ekhakelera ya
1: alisinyo
0: minto kera kwale keke khalenani lima keke irike khalenani lima keke khalenani